Eish. Ngalalela nalela. Sondela uzwe nalela. Ngiyaku. Ngiyakuzana kuzobala enhlizweni ngivulela isigali. Lokho ngazalo zakhe ngambona kulomhlaba. Ofana nawe. Isibane zamba. Kanye saphakathi ngezingishintsha nombala.